0: Morning, Corona, yes, so meet up with. Hello? Hello?
1: Yes.
0: When I was here.
1: Amen.
0: Dambele baba ni kwa ya mindi ya ndani ya tika wa inda mbiso bukuro karo gere kwa rogeri kuendero ni morungu.
1: Amen.
0: Na kanise tuwa mpanya wa minya nkomege ya kora hapo nisa toke yokwa. Babato ya mbele mendo ya kunga ito anoro tuendete morungu. Babata minya nga itika wa inda kuona ntuko ye narua baba njuma ine ito morungu kuendero nwane inye ku baba. County siyato siyonde county 47 ito morungu idana niye kiwe. Ya renga inye kwewe zedetye meli roje nebange zutaro baba. Kinyewe zedetye ndake kuroje egoro baba. Panjinga iwe zedetye nga haringirene pikipiki na kinyanga nga haringi morungu ine na ito muadani. Baba tuwe weta tuwe kuira tiringai oleli baraba mami tane nebe sibitari murungu be nandwari mwanya mwanya bagunya be masini ne ruare bange murungu be tazieta ari nyakwe na ntomo ni otago dari marokira na ruwa na romo dari morako agirita ngai baraba etubare nya sio murungu bori tongai kwe na asiari batora tena tona tena mawaze kwe musiari utora mawaze ko nge babonere mawaze okilugira ngari to murungu mone kanere byikenera Yesu ari wezo wezo twana ton twa baba wezo we mukoro mwa kororo ntwa ito murungu wa masukuru yetere baba kwe nankoma baba yotumira panele ndene masukuru na ito gora na irudia kwege sukuru ito nga ili ito lera njesu utura mojo haba ditana vetu rumbibia nkoma wekira ito baba kenda ba ila siya masukuru asiari veta asara murungu na vange vata meo ya batu guru merundugu ende baba kwe na morimo yo baba nkoma rete tendene ndi guru eto ba yoto baba yu ebola na ito yoru marieto lera njesu utura mojo nga ibabo kiza ni mojo nenda reikio kwera renga i abo goli mamu wakasusa ningu mundu ito baba kwe nango ya kutandene zarakanizi kwe nantua zarakanizi baba jondere rito nga ime zarime uke zarima mama baba ukoli mbondi kandiyo ke mutembe baba mama akite nangareke na kena mamurungu atyo kandere watyo kakani mpoi baba zarime mpio kwa tinge ito murungu nangeke jone na kinyamiru eto me zarime rito lela Yesu baba laize rito murungu kinyake ndi wa unduma na ambere baba nguwe kekure

Oso yezi bwega kamano ntu tumwali kamano wantu tumwali nwe na karombo kauganga kuongwete nga kuongwete awe undai holding nga kuongwete yezu yezu kire mubango joagu jura wendete joagu kubia madhaja dhadi itena ndaika 41 dhasta ndaika 41 na itu itu itabweka mono itu kalina Muriuki Muriuki Ntere, Nicholas Muriuki Ntere ture arairia mantuja muitu juju ankunga mantuja maendereo na ulea tumba kumbalance maendereo tumba kumbalance maendereo na kukalia mitu yes kumbalance maendereo na kukalia mitu kireka sana uwetua Eva John. Eva John na kedheke sana. Ale na alea buachia kariga. Eva John ale buachia kariga. Kedheka. Kedheka itu mama. Na wambirele we expert yo kadongo. We expert yo gukia. Ande lakini ndi kweja miru. Si kweza iyo maneno. Si kweza iyo maneno. Kwa hivyo. It's okay. Sabatu. Saa sawa tu ngeja kairi ngeja kairi tu aya no tuwezi tunamere kwa mkira vare wa kuchinda wako wakuna kapecha pole pole vaira kapecha pole pole aja kiri mubango jua agu kubia kuma kwa soko fasta nte kuire ibao bire abibi inge mono mbuka ikutikere ibao binge binga na bidhatu bina aya muntu ina namba 0715 ikidira na 791 0715 ikidira na 791 kibao gya kupa confirm wina kibao mudhiki area 0715 ngukale ndio kuta 0115 ikidira na 791 kibao gya ku kire ndene ya mpesa yako yes 0115 ukwa mukira kibao gyaku atone ojo nge ndio tumerwa oyeze tojo nge ndio 0727 ekidiraga na 579 0727 ekidira na 579 kinyago we na kibao gyaku ndeiro na ndibitigere ibao biere akimuthikiria ibao biere peke yake bia idhariri biu bia kudharana na mbati utumbo menyare kagwa utumbo kumenyare kagwa 07 inya star 671 hash star 671 hash au ni otu kudagana ibao bie tu au ni otu kudagana mafote bob dika na inye dhali ringi jiri jeta mudikiria kwe na ngiri inge 150,000 lakini taiji nande turi uda tuingene na chia dhamu guanja turi uda tuingene na ngiri ya gana iji kunenka ni irua dhamu guanja inya star 671 hash tara boxe mwakire boxi tanta tu ira okunenke iruo boxi number 1 number 2 3 4 5 kanenye number 6 rika na mudikiria dedea watara boxi na mbecha urikiro chukiri mpesa ya ku mara hiyo hiyo is a very good morning.

0: Wembeti Meru FM ireo kinyila kukunukira 88.3.
1: Hey, 80.3, yani kuna watu wameanza kuangukia mapema mapema na nuntu kwa sababu weu mimi hata naweza pigia mmoja urawa arugura mboxi edhira inboxi yake iko na pesa kienda nawe ige kinyadhe mona dakika tano uteke edhirwe ukiuma ute na gintu nuntu kuko na pesa yako ndauga ni *671# *671# ina kupatia pesa ya kunenkeri ya mbecha bali oga kila mbukone hapa nimetumiwa mshindi mmoja na tunaweza tafutana na huyu tukiendelea na igongwa na leto kana tukiendelea na mubango joa atuetanie tumenye ukweli kama watu wanakula pesa kana ni urongo korokori ya mbecha wikulewa nileko touga aliantu wegana baka ojorela niocha anganya koroge na aru ya kuthithua mtu mwako mboka na dhimo ya shilingi ngiri 45 alea anto egana bako ojurira changanya koroge kathithua ba mtu mwe akomboka na dhimo ya shilingi ngiri 45 kwa uno eziro igwe na no urege dhimo ukauga nankeria ni mbesa na nkurukiriria uo likane touga anto kibau begwa ata 50-50 anto egana oba uba kuthithirua changanya koroge u oba uno oba baka wata 50 bamwe pange baka wata idhano no mwane na dhimu na nkurukiriri na agua tege ntorona kana kethuwa kurugura mboxi ya kuya umambesha kama uyu mwana andanda ehe tiga mulingire uyu amefungua mboxi yake na ikatoka pesa goja ni mupigie penda atueta na weru tunaenda na weru suguri siya ukaramundune nilikata 011 20. Wacha tusikie kama huyu ameangukia pesa.
2: Dear customer, your line has been
1: cut. Hii na ye kuga dear customer, what's wrong with you? Washa nipige na ingine iko na pesa 011

Madhani maisha jakwa. Ini sejo ni ramu tame kala ire nanti break. Rainge saingide. Na wangira kodenkera ngai maisha jakwa. Na oni ndabanga ni kaniseje. Nio ndaigua nio kirundu ari. Na nkomenya. Yuzi se kwa gatende kera. Ate. Yuzi se kwa gatende kera. Imbije Biblia yuga. Ate kuga yukureko. Biblia yuga. Ate. Bara bonze bere kaira mwathan. Bakaburo kana madhagu jandali. Na bageta na batinoga. Hey, I'm going to call you Kiro Anjara. Nuntu nisokete kumenya. Jante jonte shaka dhira. Hinde muadhani ate koro dhira. Na liye tora muadhani rekarunga. Mabwana Yesu asibiwe. Amen. Mabwana Yesu asibiwe sana. Pande hii mabwana Yesu asibiwe. Hehehehe. Hehehehe. Hehehehe. Hehehehe. Hehehehe. Hehehehe. Hehehehe. Hehehehe. Hehehehe. Hehehehe. Hehehehe. Hehehehe. Hehehehe. Oi, kukarakara kuku hill, huh? Hey, pasta ka, mutumana iraga, niwe taboncho ira kageni. Pumuri na te ate ya kanise na kana bo taboncho ira kingori. Pumuri na te ara kera kuya kanise na. Oru akaga. Tera jiro kiro undo no te morungu eko. Oi. Da, ate, ate, ndithikira ntumeri nkaigua. Ndathikira ntumeri nkaigua. Tegua pasta kirago tumiria mono irita rita rita. Ategua kankoro siantu. Euneka hil, ame hil. Wadhani wadhere ayo kiyokumio. Uge ni emeni ni. Uge emeni. E, nande tuende na juu. Naja kweta kwa Kamero FM kwa tano la Meru. Nedha kumi nemona ndaika Meru nguwa tano. Nemoni kugaitikari tendaika kenda. Siedhiro wa ikirunga ma sangapi. Siedhiro ikirunga ma la emwe. Siedha. Nokiri kana anekire kithage ke kwena mtu okomboka na thimu. Mtu mmoja ataomboka na simu. Nori kana kire kithage ke. Inaoko ina anto egana baraba komboka na ngiri idhano idhano. Ke kithage ke inaoko ina anto kebao. Paraba kuigwatira omuntu ngiri chiawe 50-50 na nkorokereria kanenkirwa kanyaga kuriunga kiri thoko unazunguka sokoni na ukayoro nkathokone na tikiti eku ya shilingi 39 unazunguka huko kwa soko mpaka unafata pesa zunguka sokoni thioro nkathokone na ndakuwira wona wetua shilingi 40 wetua 45 ili ena sibindi ya lightning nonto niki ogwa we na kanya kakugwata into bibi nene electronics into biasaron worth 500,000 ngombe mbi changanya koroga yu arioga itonyera siaturoka nuwau no wethirwe ukigwatira gintu kya maana kuma kiri soko faster naja weta kwa Meru FM gwatano ya Meru itakridhimu ya kwinya start ukirekeria challenge yeje ringwa the mwena dakika 5 antoega na changanya ankona batero ojora bando watu wa wajaja 100 tiketi ji tero ojora egana gai anto ibache ramo no itero juregana apana sito juregana isitigarete na itigarete tiketi ngapi zimebaki tiketi 26 tickets ichi itigarete chidroa ikiojuregana changanya koroge thithwa muntu umwe omboka na simu lakini nare kwena mbe chigo kumbatwa babe ku iba kuthithirwa changanya koroga na muntu aga kumbata kira kire kyawe na nkurukireri urikane igikinya the mwena dakika 5 iryo challenge je ekuingwa the mwena dakika 5 kyo the giturukane u urio kujukia thimu ajuki urio kurea ngiri 5 ale urio kura ngiri 50 akure arafu na ndireu thokone soko faster. Buri unge kupole pole kutea la kereo. Buturo kanu. Ureo kugwe ragwe? Ureo kugwe ragwe. Renda ugani *671#. *671#. Ikunenkerie. Mboksi dhandato chakua mboksi moja. Leira kireo kweruole ire. Pini nesiri yaku. Ikupatie pesa.

0: Hello.
1: Hello.
0: Hello.
1: Hello.
0: Mambo.
1: Poa.
0: Uko poa.
1: Eni kopoa.
0: Hapa ni Meru FM. Mimi naitwa Serebana, nimepatiwa namba yako na Dunu Kenya. Bambera ogwiti ndera mbesha.
1: Ndego chinda.
0: Kwe mbesha chiedi mune, kwe utokuwanya.
1: Mbese chio tonya.
0: Wena mbesha inga na danta.
1: Dina 25,000.
0: Uliku umechagua boxi nambari gapi?
1: Uliku umechagua boxi number 4.
0: Wale ira mbesha inga na. Oni yavani yola makodiza bakoza mbesha hii?
1: Mbani yola tocheza?
0: Raka raka.
1: Kutare inya 6, 7, 1 ash. Oka chagura box. Arafuka oka chida na 39 box. No oka chida.
0: Thank you sana. Na woni yavange?
1: Enka woni.
0: Ukenda kule rurewe enka. Thank you sana. Thank you sana. Oi mushindi wetu. Urea wena shiringi 24,000 mabukone na tupigia hata mwingine. Kwani si wote wako hapa, si tupigia mwingine. Pale acha ni wengi, washa tupigia huju. Ndako wena ninde na bonze, na otuwe ntechua, washa tutafute hata huyu. Goja kidogo simu, washa madharau. 07.